0: yo wasatum gitum be watum gimna kilen jamdi sappo be minti jeego jottodo ha suudu radio ban ko wa ndakubaruti en puddiran kubaruti nyaawmare hande be andini won gol jariide en ministre jomor kubo ministre ko kenaado dabbaaji beetedo professeur Abdourahmane Awad Atteib kanko juma ken jamme na Kenya no gasle wuro septembre hitande ujeni didi eno gas e jeego o dilli romde lesdi Italy ministre jo o yaldiran jumaago no gas e go yarugo no gas e tatapre le wuro septembre ndu ha hawritide ni hande hawtonde baawo lesdi hawritinde be biyata one health hawrede ne wadama do ardangal mobgal ngal lesdi nuar kawtuda o kere ko laare nyamande e demitile dum biyata FAO en nonon ha hawritide man dum hawritide ni hande hawtore mawbe ardani be wakere ko laare ni siyasa jam ande en e huudi dirabe ha wakere ko sembidinta lesde puna kam fu be ngatanan hakkilo ni hande ha bolle de be mbolidita hakkunde mabbe ha wakere ko larani dabbaji njamu bibbe adamen ha ko larani nyamande banni hande wallinde de lawol dabbaji waddata ha wakere ko larani ngurdam sakontama soyinde ni hande ngurdam bikkon pamaron gidata ha der duniyaru wada ma njamen do no kinyano gasli wuro septembre Nogas e jeego do dum gakkinaado jariide na saare ministere be tudu asiram belgi dim rachel kay mon wadi jumbo do magol bawoni hande urtana goma ko ha way laare lesdi ministere gakkinaado cede e cede kutititeede der hitande e nonon be ben be o ardani be jotta be ngayitorake ha fombinaare lesdi kenya be jotta ke ha bernol bongor der province ma ke bi funangere haton en ngeni hande ngam be ngada lisafi dede no wontinira ha babal majum bawoni hande yigo tobo ngo hitande kadum lati tobo rammongo en nonon ministre Hamid Tahir Giling wadi gidal be dubbe ni hande ardani be bernol bongor daga lamlambe kumanda en lamlambe tawatur en ardani be societe civile be fuma be o yewtidi be mabbe halani hande soyende ndiyam soyende tobo ngo hitande hikka himbe ngidi ha der lestido eno be ngatta habe kewani hande dabarenu be chabbitinira soyde nyamande mana o welo halis dido dum kanjunum bunna kam fu yoto da hakkunde mako be ben be o tawi ha berniwol bongor majum kude hawriti de sappo e jetatapre do dum nyalde ni hande de lesdi ha wakere ko lanen rewbe filobe ardani be shirkaji nyalde man de timmi be timmini kude marragare asawere do ha sarende rewbe min biata maison de la femme bawoni hande de rekota nyalde didi be cingidiri rayaji mabbe e yayita mabbe ha kolara ni hande kongol gol be cubi yowda goni hande tabitina nastindira rewbe ha be kebani hande kambe bonu be chonotira be lube e lesde afrika ko mojo fu ya hatun sipani hande ko mari banno bernde yidi ben don yaldirbe ha hawritirde man be ngurtini hande ben dartake be ngurtini dede dum ko torrata be ha wakere filu mabbe banne hande ha der sadirmaji be gidata soyinde wallinde mana hokkugo be ni hande sembe dede no be kura kude mabbe be soyinde bo andugo kubaruji dede no hutinirte ha lawol duwan be dede ni hande no hutinirte ha dum kala jafa dum e tana jafa dum ha wakere filu majum e bawoni hande sanginir guraaji mabbe ha hawritirde de do be fu mabbe be kawtini hande be ngadu yeliweji mabbe dedi ko wallitirta be ha wakere filu mabbe majum madam Asta Jibrin shi kanko on laati ardani do chambre ngales di tiana wakere ko laarani firuje rewbe man o don jamani hande lamlambe ardani be wakere meri be kakkilana rewbe be do filobe ha luube ngam dume elew rewbe be do kabdani hande ngam haabe keba kambe bono be ngurtinira ko e mabbe der sadirma e taxeji be ndokkabe acbe njabata ha mabbe do dum do torra rewbe jidido ngam dum rewbe be burnal mabbe kam fu dum rewbe ni hande be ngala babbe dagide deedey be ngara filu mabbe e ngam man be don jamani hande kala be don ardani be ha wakere ko larani kude majum ban meri gomnati ko nande e mum be fu mabbe be kakkilana rewbe be ballita be bo haabe kebani hande kambe bo no be mahantira ko e mabbe ha lawol filu mabbe e de deni hande yeluweji be ngadi be don jama ardi be man be fu mabbe ni hande be ngatana dum hakkilo be no tono be hasadir maji be ngidata ngam ɓe keɓani hannde no ɓe mballitira ɓe ha kamɓe bo laawol filu maɓɓe. Jamdi sappo be minti sappo e go'o ha suudu radio kuɓerle catto kettinirten. Mairie ji ɗo kuuwa ngam keɓani hannde no laɓɓinira berneji amma be man fuu ha njaaɗa kala laabi kam fuu a yiyanni hannde salteji ɗo keewi dow muɗum, daga laabi diga kanivoji ɗum fuu majum ɗum ɗo heewi salte. Bana haa berniwon jammena kanivoji ɗo keewi daga leedaji diga bidonji ko nandi e muɗum. E noon salteji boni hannde ha kala laawol ngol ngurtoriɗa fuu a yiyan ha sera laabi man salteji ɗo keewi. Salteji ɗi ɗiɗon ni hannde kacca, goɗɗo yiɗa nanugo kaccenga majum. Yigoni hannde ban ɗum ko wontina soyde laaɓendam ha nder gure man ɗum fuu majum ɗum ɗo torrani hannde ngendam ɓiɓɓe adama en. E ɗume waɗi ɓiɓɓe adama en ɓen ɗon ni hannde wonɓe ha nder gure kutinirta banni ɗum soydani hannde huwugo, anndugo ko hani huwego e huwa bo deidei ko wallitirta mairie man kañum bo a heɓano laɓɓinira wuro. Ngam ɗume sottingo salte ɗum riwugo ñawuji. Kuuɗe ni hannde darande asaweere nde lesɗe afrika ha wakkere ko laarani tufol ngam faddanaago ñawuji. Kuuɗe man kan jeɓo ɗe timmini nde asawe saalinde e ɓe timminiri kuuɗe man ɓe yaadu ndu ɗum yaadu ni hannde ndu fistugo ɓanndu mum ban ɗum ko ɓe mbiyata sport. Ɗo ɓe timminiri kuuɗe man e deidei ko ardaniiɗo kuuɗe ɗe OMS kuuɗiɗaa lesdi Tchad biyeteeɗo docteur Chantal Kabire. O wiyatani hannde pijirle kuuɗe ko laarani sport doggugo walla yahugo ko nanndi e mum e non noon ɓe tufol ɗum fuu majum ɗum kuuɗe ni hannde paddantooɗe ñawuuji. Ngam man ndeteɗo saare ministére ka jammu lesdi e faddanolgo ñawuuji kañum bo biyeteeɗo docteur Narasem Mbaydum kankon laati directeur joni hannde naayiɓiijo ha wakkere ko laarani jammu ɓiɓɓe lesdi ha saare ministére nga jammu lesdi man. O wiyata to fuki ɓikkon ngam faddanaago ñawu maɓɓe ɗum paddanorgol ni hannde cembingol ha ko faddanoto ñawuuji. Sappo ɓe sappo e tati ha suudu radio ɗo wakkatiel ngel ndammenten kubaruji meɗen e kubaruji ɗi ñalawmaare hannde ɗum Dubalem Telem Gayus be min soyebiya ho siddiminin gaddani on kubaruji majum to Allah muñi kubaruji fayin sey janngo salasa jamdi sappo kalkala ha suudu radio. Amma fodde ko nden ɓe accuɗa on ɓe kuɗiɗa wakkere technique o waɗanani hannde ɗum ko taskitini en to Allah muñi min ɓe mon sey ragare wakkati en tami jaɓɓidirgo kabin technique.
1: Give me kira di wayna zera na jagordo.

dosene no kaurana tsira jo shadi uri matla ho ale makle ri baja tibe dobo ti due magasin dobile ni swasen goda na afrika go djum blam ga tina ilan ni ton war kala digane ministre na ma ko ton horok de fuy mo kala la no professeur Abdrahim Awat Atep yande urgi shintina ma dobo ge motano arona blig ma rom ban Italy taigiti ma ministre maga ko ne djong refer ma rote fu imkale no bangel senni aton ne mtatina ma dobo ti bon wo ti ko tina ma dobo ti so atife ma katina lamno ada jarnal ma sar wonim tala no jar maga o mang jarang ben do ga mang o djong ben do motana ma jar man na show juni ko ne ti fer ma rigi na um deng tv en rigi gora jar maga o chopar garona la de sar ga fa wo mtano azin sending jar sen la ko sin ko ne ti fer sen motano do ga horok de fu ilay fer rigi gna modeng boy no abo pilbar ti tulay da la ministre na la wo ko sebe ni den tulay na ila makade bilama sen na de ministre na ma konenti ware mai shongle na am kala no ayang de mang rangi do so ala hay rawne pili amad la ferone ni were affaire ni were mo chaw no konen dinga ila jar were be de bantu sum kal se am chwa bilig ma bongore chwa bilig ga bongore motano bang ma ekipi ma ne were motano ma andal gni bang do ga ministre ki mo chaw na ding ti jo ware mai la do ga taklam tano ba do ga se bay ragade bangwa abay de ragade watu bay de rag watu do ga bay de rawam tatano agila potato da chura agila potato da churuga adaila ministre tayer hamit giling awurching di jar were ben tano ko ninni tay ti jar lakti sinka akunen motara ding kayla takla matano da yana koge joare ba kana da gaichuna dai jong jong ga kunla ay kana da me lay blam no ministre fer jak dal gen har gaine da ka ba blak ngwa ga fa a ministre do ga ni fer wa andai do sen ta di magani wa war na jar werbe ga ba tuse ti twage dile ga ma bongorna ila tay gitima bale waltinin ma sen din tay gitima na rewora ma trere wo sumo kayla la tawo jongor bar ko digel tawo jongor bar ngo titing bar ma kapun har bilig jamena lamno atar tawo jongor ngom tala no na re lagor sin ka tula kayne adifen pokadu wore na ila do kayen no way ma ngano jong trere no chaw tula bla se difen pokadu wore da kayne sar no dum kala na dinga na ngom na tula da kan dik ma ka dik ton way ni do kan way chaw no jong fen re na bang tula an way ma pil bar ma kayla no ashta jibrin si awa ferma redi bantu o dagla gane daga naram kai warala ino don dude mer la gai daga gel muta maga maga nar la ko jong trere live la daga kit gel ni hara to ga warala live la no wayi mo ba do tuma la ba do tuma la no daga diktisara live gel asen muta ta la ina ila maka di blamba do sen do kane sen gala bo ketar sen gala dinga ti ware fer maga na la ti faga dak mo fer maga la ti faga mo dengno mer ma kuma jamana la kaine de maga amega daga bile gino hay godo wore jar teper ba pom no da ade mono no da ala cha o le tak na ding mai la bo onat faage tu awu do em kaino a jona jonga la no gel maga bo pie ngo nam ti gana fer na bi nam de go ni do da ala won tor gel lem kai ba pulani do da ji tu ara pom no a jonga na ding mai la no da alam na so hule na ding dak ma hule pe fer la bi tu no maga bi mu de go wa amo deng bu no ding mai la faage no mo deno bla ko fer no bu tu mer kam kaino di fer mai pla do ga bligi nam ta no ding mana a dinar sina tu na fer bla bligi go do se ni ti mu no a ja shikle na simple daga haine amo kalina ti kaine daga bikle bligi nana ila makato bila sena wata tu ware mi tu de doga na ma wesem tala no sena ding na ma ga ti ware ma ga bi vaccination mo kaino ana hay jong furik be ko ta furik be jong mo kaino no bili gila jar yang de degi ma degi degi mo kaino a tayo tila de o lake katuga vaccination mo kaino din fin pokatu wore ando jita pa no shaw tumdo de tumgo la no subor so ko tumbo wore a jar ma go chopan corona le de sarga OMS mo tala no raw de dum kal na ding sara sar lak de sinkatu adaila hay god gel de dentu na ding minister ma wan war tin docteur ma sir chat bu tu dai se bo blo ma kayola docteur nara sem mbay dum bo sen om kay lay no ga amo den ko den dilala do da jar teber ba ga de go lay adma vaccination lak de sin bo wer be ko lay ga jongre no asim be de wore na ila do se de no kawre no ma keftar sen me do din telem guys ma do bin tawto sen nin kay no ko dim di to na yinke tong na ila hay kana yinke tong na ba kay na yang lay dam no di jong se ko ndai bombo bo di wi tek di sin hay ga jong ya no am fer kam chon tigri na

0: Yo soko pele chotome babe me forban na sojin ke tilang mamu ba da memo ka fa kama din marare da madina su ya be kanabe me to zalbo kanabe Felix mo za za me ka fa kama din marare be mar sama ko yino me communiqué ma mo faire no communiqué de presse ka fa ni de makia kalbo ministre madu abou wal fa balta sermani de madin professeur Abdrahim Awat ateba ko urbo tum tashu kalga fa ka yang madina Rome tsir Italia ministre aga jonte tay tang batana o ka shega de za tanana to de tanana ko taimar ga don she ga fa ba ta tabu fali ba magbaza pa duniya rumai majubu farel bo f au ko kalbo don ta ngin na zaman mai ba ba kalpel bo fan fa pa jolete ki na zaman ne yala na fatani so aga tsun raki fa fala be na sulwa to ulman ba yo na yan tanayi ministre madu ba sulaita ki na don pa jolete kan ta lu sermano te kan te kan te kani mura gamma zama ta kondo bana charya dan ngumta fali bamte ya ma yaksin so ma murgere sarya so fak ma pu mo bang gabbo ma la gabbo mura ko tani kal de bata so fak ya ma din bangor po mayu ka bi ma mur chum zan nani departement mayu ka bi mur chum zan nani yo po province me fa departement ka province mayu ka bi ma mur chum zan nani mura ministre de madin tayir ahmed ngiling ako kalbo katan gonga bo don tayna zama yema lwa bo za gonga bo de kinza commande so za yem gonga dante kinza mama yema ira na societe civile ka fa bo ta bo gamme zama ke ga dan ga ba makaka so ba mata ba kashi da sa ya ko mo jombo mi yema ta puna na zani zan kilan mi ka puna na bo to yo murfa pa bo bo mi ye pun kashi ta to ro bana fa ma ga ma kalmo ka ga mi yema so na nan jam mo so ge pun kashi ta ro ro bana fa ga ba pa mani ko fa bo te yer bo te ge ki a di jore ne mo na to bel bele de mali sir ma fa shi da yo zan mai cho mai ko mu ngida je kan ya ka zama shi fa ya mu liyar fa le yo yin da to ko ga kisa ko a ba ga cho anu ne na bi ro na ka o masu sha do ne chebe ana ku gonga bu aga pel ba zan ba yan tana te pat jama te tulna ma mai zama za nan mai zama ne bo ma dir na journal international da femme commerçante mu ma jon fil te kilma ka pe entreprise ma lure cham cham yar te do ya ba ne semaine agi ku gori ira za ya ba bo te show far bu cham cham pali de kesel ki bu mai ma bu bug na bu ma li aye akoye jon fang fali kan mu ma lure ka dan po fali bu filu waye zamo ga jon pato dan marna to bel bel mu man so le jolbe apram kalmo za wobe mo za woshi mo lebe banga kar gele wala ma ganda ki bang chak bang bang bang ko mo mo bang za ka dalbe lan kai ya gwari ka wo ka ba jor pa yanu ko ko afara ne wo pasa ka zama yin fali yin wuri mo lwara dan ka pato ma kinet mo lwara so le ka jon filu nuko so ma ga lwara to ka tan le bota bu ma yin shi ga neno kama so te bu ma ka fara la doyen la doyen la doyen zana are zama kikin maka yanu kwa shaya mo ban fa bo bina dan fali ku sirye mun shi sai da ba mu gina o tamer van jama sai tamer da pi bu ma ro a jon ka filu ma ga shi ka shu to lai ma ta tamer van jama da pi wala tamer da pi mo la ga ba kaza ko falo ma ya ga pa ko pa sa ba se pa da ba se ko ma mu be ga ba ko mu ma da ma ka per ba ma da ma dina Aisha Jibril si présidente ma chambre nationale ma entrepreneur ma woni ako fa ba apsa ne chola jon tebo raja bobo mo zana ma gapel be photo bana bal chel filu mo a chi pasan yo sa ka para jo chad bay marister man chi gapel ako ye meri meri ma jamena za taba bel bele meri jamena wala ko meri ma chonki za ka mano wo fa danga mo ga no mo salte ya mo ya salte ma ki mo kenedan wa ga no mo ka be ka ba ka niveau ma ki lange ka niveau pop pop mara fa na ba america ka america jon ya ba america ya ba wo fine ko gurka na ya zana amu mun shuba sa mata jab ka niveau bo amu na shuba sa mata jab salte bo ko za fa no to mai meri mo jombo afika mo wo salte go gara ng sa meri a shujin ge wo ba kalma ki ken mo wa zab zab zab zab zab zab ta ban ma yon ku mo tanga gbra fa be mo lu ka son vieux enfance mo lu muni mo lu fine ha mo ga danga piche no ko wala danga za briano ko na ye ngu kazana je ne dam bo salte a mo je jombo sai ka ba jole kaba chome mo kaba gumalia ya mo konera ano chowa ano wala palo de sum bu mare dan argin bu mare o kwa fi bu chome mo kaba gumbe mo ya pe nami ya te bana zan sera mo fa propre ya be stalte mana ye be abazer ka amumulwa jamba shubuta yo bi sama kapa radio cha de bu mai na ga fa ka shirki ya ko te zamu yo me kan bu ki ya fa yo cho chon jama minute jama da pi te te ro ya ba te tel sai ya ba radio cha de ze kine a Christophe am fa ka yama dina getale mi lo bu fo we meto za wulbo de ma dina gamno ba Frederic fa ka yama dina do we te si wala do we lure meto za wulbo ta meto za wul zama a yu jon ya pa RVZ mre kyan bi ye joni kazan an mai zama kin mo ka te gele mo ka getale mo ka ndai chu ka bu marare mo su lwar kyan be ka le to bana tan ma tan bo point kale ko do fo za na ma ga pelo chom ka pel yo yo ga le kyan bu do bana mai wi ya de jon pa ta ba les amis que fa que ma dina préfecture ma gueule getale na igomba pago meto za ulbo tikin zanki dan technicien chef de l'effet cameroun
1: zaman dan fa lire na ijo riki kana jeb lumani RVZ 97.5 MHz.

0: va clan carton ma carton ma drama toque tu adina bongolong ma sia ma sigi ti gujana tu va clan ma sia gwana ale ale re ale re bande ale wa wa le re an wa wa le re bande dale na fan gura go
1: Dédicace spéciale à Dana Bar de Grand Viri Massi.
2: Il est bien que ma sœur non café, car un casque la barre fait ministre na ve telerena fe gurjuda en samayoma la terre hamet bilen a kay choman si chobon organe kay ni ministre ngutu si tare kay ni si chobon organe ni si isa ngulo na sangulo sa kay elite na laklak na kay en si mulia adi a sa o siam de fi gomni fi nagat na de kay en ma sala societe civile di mgeri kaf kay ni si isi gatesia a kay en sa ngulo sa sa mai go haya na em ke bidita gudut kay ni kay en sum sa sa ngulo cha jala ko choya en kalamana me ministre de fokmuruna en si lawengela on vie ni ma ni vi lawona re ma si ma jwengela bate kden gani kan nam lawengke tlanamna nam dala lumdo mi ke ap walte gani titut ni likatai dige galave tina a ren zum gani no zumi ngadim ge dige ni lumdo mi gani kan si kakala gani ke lawona m kai awa hetan gani ti ta goida kan ministre ne vi walde vi farina sam yuma la professeur Abdrahim Awad Ateb enami kamatlan fosenga farangol fi jamena qalis ken ya gal marom na ken nagdan wal def eli da fi gal fi itali wana ministren qalis ken go fi to tmol de ka ken e cha to do burde do yam kepta ta da burde do yam hidida fi ti lo qais on ken gal marom na ken si fi to law ken ke ngade fi lu to na ken fok na fituna de gene minim gane mi fok ngol fi dunia ta malaw ga lawne fi tinale bu gal fi zum na fok mi mala fauna kude kala na man se kam ga dam tu sin doni ka ni si sa mai am na ga na gane ma law ga ten ngol ku dala ga dam ti zed ang se gane sa bi ku yal dan kam ngol a ga fok ma na la ga ku tro wol de glore fi lin ko ka a ga ni si la ngol ke lawne fi farina faringa me famimal farina ngain flema tu me salam no wodi faringa ni am faringo busunga dungu sa mumiga gemin ngati vilu tu amo min timanga ma funumna kain kain garam kain la yal mala kaini fulum tin ma funumna la wala fe timar fun farina mi famwa bu nage awa hen tan gaini fat kain mi lopna fi fitu da sam doyam glavantri da kain fokma fi naga cholo so lau ke lau ne fi boisa ke li telerena le boke fok mayu entreprise ka cholo ki si zona ke en fat ke en kameda ga haya sida cholo so ira fi boena ga hay farangwa le fi jamen dana ga en si kakala ke dang tuzi ga en burmae ka en kala misi kamo dang tuzi ga en si lau ngolo lau ala ga en ilan pong irmae di ke chat lang gona ili telerele chat lang cholo fok mayu mala entreprise mga kafe na asa cholo mo kain ya nakadefe dura tan gani kain guay nakahen gusto na mka kain fok yung malas yung kaf na kain lalayani pohon gon liga kain sa nakadefe gon liga kain anmi fama kain si sumsa magude fito na tan gani si kicho lan gusto mo kain sa mara pohon na naglo fok ingo kalakle kain si laungolo kain launi fi kurjuda kain ang mina nakafok gani kain lalayani sa ngulo na lebo kain fok gon mi nakatuo guda kain adefe kain fulle fi kurjuda kain si lawa kain ngalim barda po sarka barma kasi di mga kafkain ni si law kain tiyanam kain kain kudi kalama ni si kamo kain nana kain chata chuli ulo fok namna kain chata yala ashta jibrin si kain ana kain ulo fok namna kain fok ma a fi boy sala kay ne chol fam jumala entreprise le ban entrepreneur na fi boy na kay ngul kam gena kay ni na job kay mi sa ngul na fi na kat non kafi a kay na kut kuda boy na kay rasia yisi goy haram an se li teler na visiane mi fam nga awa hen tan kay ni kay mi gude lopman ay merida kay ngay farngol bi jamin dan lum na kay toro to was ko ke tem gesina ci jan torom go ke lamma ga jame ga farana vi jame na mala ga jangni go ngon torom go ngen kafre ni hina m kafre ngo ni e yang dua lima lamma na chechen ga ni hayam ga resul en ka hayam le cha le da mi gesen ga hayam wala ka na e ga jamin dan ga ni islama ke islama te eh linga le ni kom go lima rani ka en sum linga le kom go ga ni hayam nam lima la ga ni jangni go mi gena hilsen am kafreni mar jota ren sime mu jangna go hisbuya ren sime ibu hisbuya di gena sime nga mala ga ngutan nang san go maidi ren jo fun sum zar na chaja ren sum ti tu zo ro se da la wa tema ga nan ga ni nirfani sum sara ga li tu zen ga murian na la nang sana ren li manang tu hem na lingal li nang oxdo nga ha mo lingal li ni nang ko ges ka hem ga kafkeni ga en me gut di ga hlan am ga mar mo ina pu na ga awa hen dan ga ina fat la bara fi na kat ka digan dan nong kafkeni ga en vat ga en de awa vat ga mi lop na ga lop ma lau ke lau na fi lo ma de choli zo la ga lau ga lau na fi tum na ga en ga ya fara na fi jam ga cha he cha tani ga en vat ga kam he ta pur fi samedina kan namu afat kan ini kan semasa fitu sudah laka kagalan kan ini si sami diculun dengan si kali ko tu dah kan itu matu guna caca kan full ngada fitu tu na semasa kan mai tu jam dengan ini si tu na caca kan nama lepokan caca so doktor Chantal Kabire kan dah la tu matu nan kan ini engraja kan itu matu mangga kan fatmu itu tangan kan caca sama usam dengan minister dan doktor kan ma yuma la qaisa junas docteur narason baydom kay le bogacha da directrice ta mul ma da en lawga nga da fi khusan gal la fi nan fara nga da khusan ha en gal la fi tumna da la tuma tum gursen gani na me fam nga lo kut ko lo gudi nga da fi ko ngora bu na ge wa qaifa du wa qaila bara fi na qat ma gadiga na ga en kalske sun da kena ni diska na la awa sunda jawad ka enti sunda fi mitta ghen sunda fi mitta da ghe jafta fi wana dugu se ghe supe di delde fi Zakaria wana lopna ili wana isaga wana ghen si tunis gelti gara tigain ghe mitta fi busia busi ngolo majumala wana enok dugu se ghen nami mitka enga jamendani ghe burfi dumas henjata ghen tumga en tuamo sunda fi mitte diga mi suma isi abunisina sumsa wisi non kafi sa chat na sa kamuruna ga supe de sa kachlof don keleng denga ka en si humo ka en enoko wana togo se gan mai jarai di ka en tumas enjitan laon li samite enjita ali fogo tumas lani laon li suko wa ka en si da ga misa jo po emisa kachlof don a ka en nisi sa me ge si sugo di ka en mitte gane ka en kapuri gula si da se da ka en pour vi vendredi doni ke ma limité sa en ref un lof donc keleng denga kain pour vi samedi chulum de gane kain ma pit ma lima ya kain ga farangol vi jamentani lima tin tunige fo vi lopna eliwana ke gormalam na ka galma atrono ka sin mai jam suidi katama sin vi lin vi fo le edifice tani kain laun naro mustahida lehdan ko tos marakebes und def mit tada jafta fi wana dose kain idel fi zagria wana lopne eli wana isaga wana kain tun hezgel gara kain si digen ge mit fi busia wana enok to dose kain ami mit ke pur visa mit hen jeta alin fugo de mas da renga e faran wala fi jamenta ni gen tum ga en tu amuga en doktoro wa ga sun de diske mi sume si abunisi na sumse bisi non kafisa chat na sa kamuruna sube de saka slov don geleng den ele bugal ma mariu le bou ga ni sum hum mo ga ni wan eno planet to ko sta khaina mulan ma ga jara fet dire la on li suko wa ga jo bi ga mi sa ka slov don non kafisa me wal sa tun salame ga jamendi ga en tere mi taqaburi wa si mathe na ga bor vi vendredi doni ma limite za en ram ngol fu don keleng den ga bor don lo keleng den ga bor vi samedi chulum da gene pit ma limaya kain laun narungusta sida leta bu naga hette kain di gide da gide dega ka kain mi brem de rucene mo kain ka kundul dani gide bi mi sumi mo bone mo sumse om non kavi sama kramo tem ramo me wala bi sida taramo ku mitte fi gormalam na kain firina kain deru kain mi mit kain he purje chabi jeu da re puri cha kain kain launi gizi bol kisi ngol suwa nga man ami manisi lumde talam hijaf to falam na kain laun fulzi ngol suwa kain laun nar mustafi gorman am yungo talam sida le ta kain hato smara kebe kain sunde fi kide de ga kain mi brem de ru chene mo kain glo fudong kundulu kide be mi sume mo bura mo sumse wum nong kavi kain sama kramo tem ramo sedaw sinamu me bam ga talam mo kumite fi gorman am na firina a deru khayna mi mit kain e borde chabida khayni e ami tawena la uni kibol ngolo suwa mi sa ma tengam ramu he li manam kay yordana tengam ramu jeftu valamon kayni ke la uni kibol kisi ngol suwa ke la uni naru mustafi manam jumba talam sida leda kige de benige masan nun qafi ni ke sakka se yordana ke he del de vira du chat kaynani figi bigi la uni fultit fultinger de la uni naru mustafi sana mi sida talam sida leda freddy kam tolum boyo awa kaini kain Freddy gara nul daga iglo kaini kain ki sa radon tuni tiki no kafe kaini ni kiki debe kaina kain nul daga ng faya kaini kaini milaunga kaini ni ramu arang kisuk ne da anin hodi pugal da Freddy kam

Tani jamina radio mongolo bas mai chatti yamana onama karamin putte ngot kan timasani pumai mtok yam teuna util tengna pasar pum pum batuk tok yam karge mai am karam sunu aya am kawani fili samai mana kagira kadut le ko wan dan asu tasin hindi saz mongolo ni chukbe gabriel namli sunda ni kutamu rekaji freddy azu asmao mahamat tabak tarli kramana halang halang fatime malato kakaya ndelo magaranam dadu sure credit sans fil te sigal lapim but ko se balanga telen kala krik ci viena asia funtif ngola tarbo mum basno pum koinina ko no tabun yan wangna mum simo ho ir ndax semema antelen daba solla ci jan ta ay kan uware ay humu humi inte bem basana dizu kite pa ufurira mazungaba amun funmazin pumkoinina na teu teu teu na hala.